Chuktawa muna malgun ng kanduli. Tamalkon umiyuan ikamna adutto. So atoji mong kanduli mi umiyuan tabuga tukulog malgun ng kanduk mda si umiyuan put amasak atukulog upokin rolo ding Tama na dim lechu kufchiu ayag niut knagat chaliu kut lecha konung Tama dum chuktok lanak khan kaya Ugmen poki kengay dut kasa dun Takwa malha kut kayu dun kito kada poki nukuk chiklu dun Kasa duk lanak skola lkani Hakkakali kani tama na limau